wetigide mkpu owo lokuku nno mkpasi na emisi na agwa ndi mmadu na egotakwala ogu ka afukwo na egota okuko ya lebuku ilu echi nile abia na bi efu gbe na okuko obuna ka ya lesikwa na okuko.